Emre bidruye na oni frani bia na na nua frani o sa tin kwanchen o sresra bia oni frani ni ya frani batine na sa ni frani no no o sa tin kwanchen na wasresra dia no na ni pani mse o betna ho akwawie ya na emre bidruye ema ohini yesu du ho no no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mbo na jesus jeno Etsine ni mani frani no osa besa sign e wote bia fofrom na ni pani bi hu no no omaka se ah enya kwa we no na na ni e frano ano otin kwanche sa sresrade no le bi se ayo no e bi su ka se eni wo no na wo jina di awade ho adanse mo mu hu se ayo no na awade aye ne sa ti se awade agi se ni frani na hu se wo so age bia aye nchechire ye I am a near Adam of Abra Bosono, a radibus son of Robert Jiwa Frimu,

den sa ma hu den sa me nya mi o ya wu ha e sama hu den sa me nya mi wa fa fu mo sa yai.

0: Awurade sɛ ma hoɔden sa wɔ me mpaebɔ mu a sɛ ma hoɔden sa ɔhoɔden a bi bɛsua w'asɛm sa a ɔdomfoɔ yɛakura me wɔatɛ Awurade kura me wɔ wo ni fam firi sɛ w'asɛm sɛ deɛ ɔde ne nsa kɔ so funtum dadeɛ mu na wotwa ne ne hwɛ n'akyi no ɔmfata wo kristo wɔhenni ɛnti Awurade ɛna da yɛn mpaebɔ nyina ne sɛ ɔma ma yɛwie kɔduro honhom Awurade ma yɛwie kɔduro honhom Oh, Jesus. Amen.
1: May you try one.

Ghana Bamuo. Hey, Sanya na Samtia. Woni Antonio. Adu wuso. Wabaya wusa. Wakana Bamu. Hey, Sanya na Samtio. Woni Antonio. Hey. Wabaya wusa. Akwanchone, wa

Awurade nuo wanya wode awode fo oh Jesus many a tie Moses e nwuma e din kan no se na e ka Jacob nko na obere mabi ne no babetin tamwe di kodru adetie tranisi ocha na yere na dapade nyina ho ochan awuade ni one pipe bo ene akom chene ni nyame asem ifirisa wo hunu se edia na dane soa enye dini ya na yedim pa eye nsisie ni na dadi ti woni awuade kwatentam na tranisi ochan ni mono awuade ye nyankopon se san de yan okofuo ododuo Israel Nyame ba ene da ewutie me sa won so beto na won twae ewurade won paibom na famne akom jinimu a won so

nemom no sa onu ye o wa nyankopon nanim bebe nyam a nipa be hu nani onyam ama nipa ti na sinti no oma nyoma bi toto oma nyoma bi sisi wa wabrabom na odi esua nyoma bebere enemeba na me ne me TikTok ese kasa me say me pokia for the past 20 years of my life me bisa nyankopon adie bia ye bia me twa enim se nyankopon be ya ma me I have this one particular peculiar request bia me dia to nyankopon enim sa ye bia me bisa nyankopon na divert no asɛ me bisa ne sika wo wo wo wo ma me nkwa asɛ me bisa ne nkwa